0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ube, aba menasaron li dangi owe ni luagun lurun aweyo.
2: Lari yen, aba larien gu hon sungu bay.
1: Le busente la falaru ni na, bulie ilay kate nye la, barule iluguru an, falalana. La dega le abusenru te le sefru ni li bagari, le feridiru bay. Ahin le feridiru te li bagari nweygen, le sefru bay. Kage hu la longu riga laganyiru ni sungu bow, ahin e feridira, o laguni chagun la longu wa. Le aniga ti busiga na nuwago luman luwago nereron au le ugariga rewergati. Ni busiga ribadina ginyan lao dame le niyabi kei uruwe lao luwerigu nungu chin hama angheligu ha sandu banyi. Ni naran hao luwago anyahin la hata gen ha yabanya kwento mawe banya marihenga hamay laruwe ha bongiyo.
2: Kibri vidu veyu larigen lariengu ni Jesusu kate ile aba lamuda iru luwago aba vubu afuri da lu bongiyo. Barulumu ti Federu Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le anihan lubay Jesusu afuri eida, aba lamunye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, hayanuhaya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Federu, hama libirigu, marungu tinya, Ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabanyo. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagia loy Jesusu, abalariengo Federu lum.
3: Maestro, lida dan avahana ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
2: Gama lumo, ibidi eti meha lu Federu, kalalariengo bay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburo guanya, Aba hanufu de dagun, la diga hadari ragu hongwa luragirgu dweri ligi. Aba ti hagambu aba umalali, ariyangu ti lidage dweri ligia.
4: Ani hani lalu, le hisi ya bainu, agamba humei le lupeide.
2: Larige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu, mariyangu hamuti kate le harihibay, Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubay, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tiyan lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariyega.
5: Maestro, flesa hiya bubano, ariha bay nirel le ligi erguyen bay, ani aba sifiri uriba ti luago, dan le lariguduni, aba laguara guaguduni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginya. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uriba tile luwe siahamuti.
2: Aba louna bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uriba tinya. Atribaisa adan nenederu huma lubaga yara la hafienu nuago. Ida me laguma cha mafiena ile hida bayo. Barubay bero yahu.
2: Danyebele lidi irahu ligia lun. Aba lahu churuni sifri uriba ti muarugun. Aba lowe ha gudini, aba ladenha Jesusu lusifiri uriba tindigia, aba lareida gwa gudini, irahu, aba ledere geruni luluguchi, aba taweri duhanigi sungubay, lau luweni gubungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladegubay Jesusu, aba lania guhon lani disipulugu.
1: Agamba humay kate leboidu, nadere geruwa ba, awle uguri garawarigate, ahaburugun nagani.
2: Uwati gomfaranda hamani disipulugu le lariye gubay la diga darunyo liya hasamina lu kate le ani hanufu detinya lu harinya gulun lu lafuna guagadani le lariye gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa lu agukala wairigu timabay hada ke ila subudironi Jesusu hasamina aba lanigu aba irahu lubadun aba lariye gu hon.
1: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigine le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bay hida digi awiri gutima bay.
2: Aba ti lariye guhuan lu Jesusu.
6: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.

0: La niña que Jesús ulun.
1: Me veri dira humay. La tiga le mama bay wagani, wama ginyay.
0: Dan le la yara fa dubay, dan lula nagani wa Jesús usielun, aba larig di anigi, lula digani luwa Yesu Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
2: Wabureme, buseti busan lun wamuria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
1: Mama niyabia awle wugiri gara wargati agini chakwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu lirere fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gu aba wugiri lu Jesusu.
3: Nabureme, busenti na nafala runibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Tariti nga kasiga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti awle wugiri gara wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
1: Falabana.
0: Larinyaga lun.
4: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba mena falaru nibu.
0: Aba larinyagu Jesusu.
1: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuche uganu lagu ti laruwa inhabongiyo.
0: Aba ya ti larinyagu aba lun.
5: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumon na ibuga yebe ayoro gong honha wabie bay.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Le ishi guti luha bulago wa wuhu gulay. Larigin aba larinhi larigong. Mabuy dunti lun lila na me laruin ha bongiyo.
6: San Lucas, Capítulo 10.
0: Larigye kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu. Aba launa hanian lubaron bian bian. Lidon sun ageri luma fulasu le lumbay lidinyin. Larinya ga hon.
1: Inarini, gibetu nadu le lumbay la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagimitinya. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona ha na dagimitinya ha gana wong. Heiba, nona ha nyadun kaisi mudun ha donwa nima lugu ganyitinya. Manegu huma sagu huma gua. Ni sensu, ni gaidi, meredera gung huwiya me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Usuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigya hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garicha ti nadagumi ti lula fayiruwaha. Masansi ya huma muna. Damele hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa. Ho humay le ishi kuti hon. Arida guwaga da humanya sandi tiya ha nyin tiya. Haniya game hon lila na fulasu ligiya. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahang hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Haniya game. Ibi nilikali ken hagayre le lwagu bay wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lwagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humay lwago yarafa li la laruwe ha bungi yu hong. Nani hane hong, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabay habay chunu wa lila na fulasu ligia, sigalaw habay chun lila na uburu gule Sodoma. Ugyabu huguya lila na Korasin, ugyabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamoga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamoga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadagra gung ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabai habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lagu laruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
0: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aniyegi na hagia.
7: Wapure me, ibini sifiri kuburi batia agab hamoto dale wasagar unyali dabiri.
0: Larinya ga Jesus uhom.
1: Aha, ari hanu muti ligabri leigo do mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu uhum lunha dugaragun heve, agro, lumason lubafu agane masusene duga ligia ni katahom. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu no sifiri uri batia. Gunda huma luagwa nihin lahiri buruwa nyusielu.
0: Lidan ora ligia, abala buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani abalariyegun.
1: Ruti na uweirigun ibu nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Ladiga, aramda bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye, ababafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushin, ladiga itaralinya babu senroni. Derege lali nuguchin son katinu. Uwate ni aba subudi habuti katana la luwaidigia nuguchin. Uwate ginye ni aba subudi habuti katinye la nuguchin nuwaidigia hama haa untia nabunsera na subudi ragudoni.
0: Abati la digiragu adimuneha honugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihubali katile harihubay. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go Abu seruntia yebe meha harihini le harihi bigueto, gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigueto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abu seruti louchogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
7: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi. Idalinyagi abali hanyen.
0: Aba louna bu larinyaga.
7: Hinsi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun. Kai bisi ya gubungu.
0: Aba ti larinyago Jesusu lun.
1: Bu iti bauna bun. Ahi baduga itara. Bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Kei ti buse la. Arufuda ati ligia. Larufu duni lagu buidu la lalig dahan aba larinyagu lun Jesusu.
7: Kata yege nibiri gubaya?
0: Aba ti louna bu ni Jesusu larinyaga lun.
1: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Lagu luwaya sun aba harga duni hiveru tin. Aba hiveru hani sun le luma bai tumaladogra gun. Gulese hamei aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lidan gien memel umaligia. Dale larinyi bali uguri ligia. Aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sigiligie aba hada gien ladigo wagun levi nyengie. Da gien le larihi bali, aba gien legeye dunluwe. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigiru aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Da le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwin. Aba lagure guni. Aba lawari ragaduni luagun lilugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia, aba loni giruni. Laruga, dan le leibuga lan samari neligia, aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gubei uguri le, ahabu agastar amu lue le nichi gubei bun luago, na fayiru bei bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kagi hada gien uruwa uguni ha arufu dubalin luago libri lan le uwebi liwer hoa lidan barita gun.
0: Larinya ga lun.
7: Le gudem he bubailu.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
1: Baiba, ani ligia me mela badiga.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta. Weriti teteniru lutu bere segun, abatariengu Marta lu Jesusu.
8: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinyaga batun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumon, abargiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilen luba imagida rumba ilatuay.
6: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: goni wi humati lui halebi ni fariseu le meme biangwala igibu la daga uati ni kata darugwati lau luma fora gudumbe la uligia ni kata aramu daguati luma subdiruwa bila itara linha lubaiti son le harinha gobe labu gen luburiga lagam buwa bali dan larugonga le harinha gobe darugu bena hao lagua rahoa batablu gugin muna narinha hare hao nomadago Mon lumuti hanuhu de dun hawai giri ge ha gabafu ben lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siya ha dugun amu kate hao. Naniya gali hon kala uwei lun bai hanuhu de dun. Hanuhu de huma lwei le gabafu bai lu louna hanu huwani mafiu gati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwei la hanuhu de dun. Ma lugru wati a sengu du nuru lagu bian gawanu. Lausun lira ma buli induti bungi ni aba hada gien. Ahin ti huguya, ibini idiburi le habulu bai abahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu de da huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau saragu dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hakibuge gurige luago nani gu hama, narinya gubaginye luago nani gu hama hakibuge lani bungi o angeliku. Aha ya harinya gubain hakibuge gurige luago mama hama nani gu, narinya gubaginye hakibuge lani bungi o angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinya gu tikati uribati nuago aule ugurige rewarigati, gayara ti ferudno wala, aha ile anabago tisifiri sandu, Sinyati ferud na wala. Damele hanigun ligibu giyon luludu lun hagoseron o hagibu giyon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Damele la chiruno oura lun hadimuraha la rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringu ni hon.
0: Aba laringu, aba hadage grigi hagiya lu hensusu.
5: Maistur, haringa ba lun nibuganya lu lichuguni nifaranu lidage alaga.
0: Laringa Jesus Sulun.
1: Kagia ichigo bali na keya gusera gututi o keya faringa tihida.
0: Aringa tigien itara.
1: Konigi guahuma hungu loi igadu wo la duka mama loigen libe luma tigurigi la bagarida.
0: Abati lichigo hemplu le hon, laringa.
1: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati laringa risiti le lungu rugu, kaba safu na naduga. Ibidia ti nun halia bala narede isun le naluba habai. Abalarinya gon, subudi nali ka bala nadiga. Naguni chagwaru sun narede gil ilu. Aba me nadiga amu weina mutimato. Aba me naredu ni naluba han luma sun le numa baitida. Aba meti narinya gon nuni gua. Buiti da bon, anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gama luma ularinya gabungi ulun, uguri ibidia watau. Bowe aria buto, ani son le buma bayarei danyo, kaba sa on le redere. Itara linea la susere don lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gama lumo, gudeme ti ligibu gen bungi.
0: Aba la rinye gu Jesus hon lani disipulu.
1: A rinye gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Ari huma hondu nuru, mabu naguntia, malubaha, mage ligia hegi, lausun lira, ou da lumutia bungiu, mebegi timato funagia sugu haudu nuru. Uwati ni aba hidagia gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahi lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadiheri da luago buri libiri kate. Ari huma idalia la lahu chumfulure, mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dauragun. Ani lausun lira, ke narinya gu nihon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu, me wende tunti ke aba lida gine. Ahin ti itara linya lubai, la daira kwagudu ni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, hugia digame sa madura kwagudu la, logu watafinye hugia le. Madihiri da huma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahan yu ubo le, lari gina nuburi kata ile, Ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habubu ilun sun le hemegi rubai. Alwa ha umwe lubai ti ha laruwe ha bungi yufurumie, aba me lichi guni sun le hemegi rubai hong. Manufu de da huma lubai ti nirahinye, lau sumibe huma gunda ti bungi ilun lichi guni laruwe ha hong. Alugra huma le huma ti, hiji ke me le begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensu toma weya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagata siyelo. Lenyen lubai sinya la he belu run hiberu tiyan, uwa hagi ha muti li nyen lun haigini. Nariye gubali len hon, la duga len nyen lumuti hirisi, nyen bongi nyen hanigi. aranse nyo ma durungu hilampo lo bana giribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banya liabi hayubu dirilida ge apa marie lo hadaru ni bena luba le ora laguaron. Ulese wo banyo musu ha ladari rubanya hayubu diri agago duwanyu dan le la chiluron. Ni nare hau, iyubu diri meme la nyura go dubanya luago dabula aba me lehere go hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga ahi ya ladari ra agago duwanyu ulese wo banyo musu hagaya. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviritu ya iberuha. Agago duwanyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba lu liver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagir budu ubawagun au le wukuri karo warigati.
0: Abati laliga dini Fedru Jesus ularinye galun.
3: Nabure me, wawana gunye mbichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
0: Ularinye ga wabure me Jesus ulun.
1: Nufurumi agwariga o nigiriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru bay li yubu dirilun larihin hau tila na luba, lu leiga gudun ya lida da. Fulese wabi musu le ladari rube li yubu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chuluron. Ninaren hau, luago lishi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, abame lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gine banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi ha bubai lun kala la busen rubai liyugu diri ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luai gine. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibe bai alugu ti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine la riyan ha gibeti ma bai alugu ti luma gine. Ni abia aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha di na hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasi guna luwege aba onwebun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luwagu ni abia la ichi ka darangi la ubowogu. Manugu tina darangi la fari nguwa unanugubi. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwegi. Lagara baguba uguchili luwagu lirau. Isani luwagu uguchili. Ugu churu tuagu tirau, isani tuagu tugu chun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
0: Arinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
1: Dale harinhi laburi gadun sielo, abaharinyego luagu lahu ya lahu ya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abaharinyego luagu laro gada la, aniligi asusirada. Biangu tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu. Ka wago ibidin ya lubai luago ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wago sinya lubai ha subu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguwara gida aba agarige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransera gubungwa luma luago uma lubarake ha chilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusera guduti, lo iledere gerunibu agusera guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisurugun. Nariya hane bon, lagu mafri dumba di bolan nyegiye darayi bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
6: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abawi da golu Jesusu hawagu wugiriye Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunwa lubungiu. Abalariyegu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, howe kubaginye sun huwe. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nari ahne hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labaw dago ni Jesusu hemplu le hon, lariyaga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen gintu bay, madari ti ni katatuwago. Aba te lariyago lule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumuga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chao bon, kaba uwago tere de nye luago ni kata, aba lona bu nile o nigiru bali ishari, aba larinyego. Ni yubu diri, igre yabon lau irumu le, ni cha uwa mua luago ntugudi na, awoha au metao. Hafu gata gindon itara, ahuma gindon, aba metashugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nye Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, Ninyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligi, sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinyega tun.
1: Uri arida guadibu.
0: Aba ti lichuku ni luha butuagu, lida ora ligia, aba tasuru. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu, aba ti lagahin du tabu ti templu, la duga larida guagadu na Jesusu, lida luwe yuru emera guni. Abalarinya go hungrige hanyi banya.
5: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadi ge marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo legia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
0: Abalarinya go wabure me Jesus ulun.
1: Biangu wa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu. Lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweyru emera guni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tileladigibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
1: Ida linye li Gabriel laruwe habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita laniye kei aba lirere tila mostasa, lelabu nubi aba wuguri lishari rigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
1: Kakate umu baygayana la noushago ni laruwa in habongiyo. Itara linye kei lebi ni le tishikubi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bay.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem. Arufuda heina ligia, lidaburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boilasgra. Abalarinya gu aba wagiri lu Jesusu.
7: Nabure me, mibe desa halu bay hasalbaro.
0: Aba launa buni Jesusu.
1: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara bay lahe belurun lidagin. Ladiga kainarinya gu ni hun, saragu haba busentin he belurun sinyabay. Larigin ladoru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi di bay hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume seron aniega, hou hati wa, gura wagie buma, aruta habugia wang umadarugo, aba meti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia le dugubi uribani, legia bahayahu waha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Ama hibiri profeta gu lida la ruwa in habungi. Huguye me asagaruwa bogu din. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru lu hanyuru ega lida la ruwa in habungi. Nyemba nyati hada agen ha agumbo honi banyagwen to, hagiya ba furumi yatinya. Hame tiye furumi yatinya banyagwen to, hagiya ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia, aba hayabi farise ugu, aba harinya gu lu Jesusu.
7: Bai bayagi, ladiga busenti erodes lafro ni buhilagu bai.
0: Aba larinya gu hon.
1: Hei ba, haniaga me lu wuguri bibu tiligia. Ugunye, luma haruga, nasaga ha sifiri guguriba tiya hadagi agarigia. Areida guagda aume sandi tiya larigi haruga, lasora nuadigumari. Luti nasigiru ni nuwayasun ugunye haruga luma larigi haruga. Ladiga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luay Jerusalem.
0: Aba layahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Huguya Jerusalem na, afara kwa humanya profeta kwa. Chamugwa huguya dubu hawagu, halona habanya bungiyo, lau uganu buiti hon. Saragu nyeweya su nalugu nonigiru nu kitoi nugiru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu, igira latu bungiyo. Ani nariyane hon, lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lunharinye kwa. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
6: San Lucas, capítulo 14.
0: Lo agaba veyu le emera guagale, aba lidi Jesusu eiga lubien aba fariseu weriguti. Anisunha nyibanya, aba haria guni Jesusu, nyingi e aba vugiri sandi lau ginene, aba te lalga da niya Jesusu, arufu da tiin liluru do Moisesi, ama fariseu gu lani ega hon.
1: Gayara ti larida wa guaga dun aba vugiri lidan luweiri emera guni odisinyati.
0: Aba herederu maniyu, aba ti lanuga ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guaga dani, aba laria gulun, lulidi, aba laria gu hon fariseu gu.
1: Furume guarga hidangia, an egwa de lilugo bagasu, o lilugo la burig lidon aba fusu lidan luiri emeragoni, la sagaru benyengia furese.
0: Aba hasin logo hongua, luhona boni. Dan lelarihi bi Jesusu, hanuo dani, amisuro hotia ubaru burile, hubara ha, weri gutimabanya, aba larinia go hom.
1: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lanina marie, malu haboy lubidon aga ubaru, nyubu ilien aba ya misuro hoti weri gutimati boy. Aba me liabi lea misra habalu, larinia game bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misra hon, lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. Ludame la liabi le, a misra habalibu, larinia game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gensun ha nyuba nyalagu double. Le inyuba ilanangu lungwa. Luna buda wago da waba. Le unu bute lanangu lungwa, weiri baila nugu.
0: Ariye gatiginye lugu giri le amisura habali.
1: Tamele bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia, ladaga ha misura habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Tamele badugun fedu, amisura habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, Amarihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibi ubaiti bafayiru waha, dame le hasaru harichagwa banya lidage oweni.
0: Dane lagambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula kate ile, aba larie gulu Jesusu.
4: Fulesi wa banya grige ha, egi banya lida laruwe ha bungiu.
0: Aba ti larie gulu Jesusu lun.
1: Nyinyi aba wuguri, ichi kuti aba omebu adineru ni, aba lona ha amisura hasaragu grige. Dale shiluhali oure luwa dineru ni, abalona ni lumuso ania ka hoa misra hootia. Keimon aranse li son katei. Son hagia, abaharinya go luago siya la hoodi, darinya ka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu, mosu nidi arihe, ferud na bana siyati nidi. Larinya ka aba, aganye had na sengu feru baga so lani na wadagmanu, neibu ka ouchenye, adiga bafulesi inu, ferud na bana siyati nidi. Larinya ga ya aba, sun liya na mari idu, ligia siya lubay nidi. Dale lagirubu dubay musu, aba labahu da uni sun kati ile lun liyubu diri. Aba di laganyi du liyubu diri, aba larinya gu lun musu, bai ba lida sun uma le uburu gubay. Banuga nya meha agudeme banya, asinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen ladugu ni, aba larinya gu musu lun liyubu diri. Nabure me, adiga nali le bubay bayino ani aniha meme gu ubaru. Aba ti larinya gu iyubu diri lun musu ligia, Bai balida son umo bogu din lwe uburu go. Luma son fulasu ge yegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari non luha yabi lidon nufedu. Buin tamu ganuba. Ladiga narinya hane hon lwaguwa bai la niyaba hata ge han na misra habanya egiti lida na dinere gudun.
0: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu. Aba lagara ragun aba larinya gu hon.
1: Sinyati nani gu bai la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, O lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari wanarigo sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba lafalaru nina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayalesi, manyuru bifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bailubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme lasinire iwadagima nagumucha, heher haba ha arihubali lao. Hani agame, gumesa ti wuguri le ama wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahi la uribu halubai ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elu la saminaro, ahi nga yarabai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le haubai uwe milu. Ahi tiarita gwa luagu sinyabai la, dame le disi segili le aba uruwe, aba melona ha arinya galon luma uribu ha hama, luhebelu nulidon darangilo, itala linya lubai ti, Furumi guare hidagia, le mignuti sun le luma bailu la falarunina, sinyati nani baila disipulu. buiti salo gamalumo ahin leferi dira lubasoa kabage u hunla ma buidu halime nilo labu na wagun na dulida nilo la buidu regodoni mu walubu nagwo fui barigalime agari gerigu banyelu hagambo agamba hama.
6: San Lucas capítulo 16.
0: Ariñiga tigin Jesús hon lani discípulo go.
1: Ñeñe mehaba eyubu diri risite. Ñeñe gi aba lune relumege. Aba hayabi ariñiga lu luago la shagaro ñela o nigro tiligi ya lirisi. Aba ti lagu anu liyubu diri lu aba lariñe go lu. Dalinya sakati le ariñe wago bay no buago. Ariñe go bay no idalinya la leibu go buadi gmal. La diga masigi hedibu o nigire lumege. Abati le redero onigiri tiligi ya saminara, larinya galungwa rigu, kabati nadiga gwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagma nunoi, mereti naluna wadigmari mua, ani nibusi gariti naluna muriha, subudi nali kabala nadiga, nunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. Abalona haha wagu haduwe rubali li yubdiri lunhayabi lun aba aba, abalalegu duni le furumiyati, larinya galung, atri nyemba duwe runini yubdiri, aba larinya gulung, doi no muti sa barin garaba. Abati larinya gu oni guru tiligi elon anuha bigara da nyuruba foresa. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Larigia aba ya lalagu dun aba larinya galon agiya buguya adrinya badu eha. Larinya galon sa sagu turigu. Larinya galon anuha bigara da adiga ba aba luaguru gu gadru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau oni guru tiligi ya lida ligaburi ladugu nikate.
0: Abati la sigiru Jesusu ariñega.
1: Ariñega tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le obo aguna lonha dugo buiti. Lon dame lan lagumo chon hirisi ni lon nyen hama eresibiru ton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebay, gunflubay ginye lida le gibebay. Le marishara kubay lida le mi bebay, marishara kubay ginye lida le gibebay. Ahon lubiti ma gunflion lau buri hirisi ni le mama baiti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinyera huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien hariyahan. Ahon ti magunfliron lau hai mege amo. Kabage ichige le hani guano rigu hun. Sinyati le servi don aba grigi hon bian iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwaro bay lan lun aba, lanugay me le aba kei ni kata. Sinyati le servi don walu bungio luma lun irisi ni.
0: Agamba gu hanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere han lau Jesusu le dega hinsi en la sensu hon. Aba tilarinye gu Jesusu hon.
1: Hugi arufu dagu manye hongu wa kai buiti in hagibu ga gurigia. Ahinti bungiu, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai gurigia ke kate weiri ti linsi en hong. Iere guti lu bungiu. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu tilaruwa in habungiu. Ani sun gurigia, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lá, aba letra lida gen liluru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amo, ladugi infigou le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyaginye agabarahani.
0: Ariñe gatiginye Jesusu.
1: Nyinyi meha aba uguri risite, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu hawweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru gutubenere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Aba ginye lonwe risiti Aba labono. Danle la sufriru ya la risiti ligi ya lida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye. Aba ti laguwa ragun larinye ga. Nugu chi Abrahamu, gudeme nabu, auna habu ilasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufriru ya saragu lida watu kemetile. Aba larinye go Abrahamu lun, nirau. Harita kwa ba luagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da. Gwento, buiti da lun ya. Bugu ya asufrira. Bogu digien lui lira. Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lun nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi Abramo, lo bona hani Lazaro lubi nuguchi. Anya hi senga na mule nunye, lo la dumre ha hon miabi ha mamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarin wa Abramo lo, anihin le labur ha bai Moisesi hama profeta wa hama nye, adika hama gasulao. Abaluna burisiti larinyega, binaro nuguchi Abramo, gamalumo, ahenyudu aba hada gehila nya dumre ha hon, hasakri hanya hamuga, larinyega Abramo lo, ahin maha habai hadu gaso laule larinya gu bai Moisesi hama profeta go, Mafinye banyagin ni ahin asara aba hada agen hilanya lo lidin adimure ha hon.
6: San Lucas, capítulo 17.
0: Abalarien gu Jesus hon lani disipulu gu.
1: Sumada anih bilaburi kati Afrika gu duti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika gu duti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigalau lafigo gudun aba hada gen nyuburiginye banya ha. Gouni ki huma lubayti, ahin adiga ba mule, o bibu kanyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun, sedu wey asu lida aba weyu, sedu wey asu liyabi aringa bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
0: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamu wafinye.
0: Aba tilaringo wabureme Jesusu hon.
1: Lo hamuga nihi la murun sero afinye nihida, ibi di hamuga nyurere la keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinye gultun tidibu webe to, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasu sere dunya hamuga. Anihi funagi aba hida gen ayinye gultilu lumusu, danle lagiri budon arabu gen, larige lawo ha, o lo nigirunia ibinye nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ayinye garikubi lun, aranse bay neigin, Aren se nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma batun. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubay baylun. Uwa, uya ginyati, dame laso lun hadugu nile uwa ube larinya gabungu yuhun lun hadugu ni, lun ti harinya gun, musu mouni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubay wadugu ni wadugu.
0: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, Aba lasigiri labadi na guage Samari luma Galilea, dan lela chiliru baylida aba liriru fulasu, aba hayabi disi wugiria gawagu tinyo lepura lubaron, aba herederu disi loi, aba hagu waragun lun itara.
9: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
0: Dan lela lehi balinya, Jesusu aba larinye guhon.
1: Hei ba ayuhuda guahon guahon fadirigo.
0: Dan lehaudinye lubay, aba hareidago, yinti aba hadage, Dan lelarihi bilagu areida guala, abalagiri budu lenyin lubay Jesusu, adimu lehina buiti lagu bungiu, lau umala lihereti. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Abatilariengu Jesusu.
1: Madisi nyano areida gutinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubayrigu lubay terenche le agiri budu etengiri bungiu.
0: Abatilariengu lu wuguri ligia.
1: Saraba. Baiba, arita wadi wala duga pafinye.
0: Aba haligu duni fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalarinye gu hon.
1: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Aba tilarinye gu hon lani disipulu gu.
1: Lachilu rupada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala, Ibi ni luaguri ga aba weyu, gamalumo, masusere dube lida adan ligie, larinya waguba hun, aniha Kristu ya, o aningi ta yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itara ke larihi aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri ga rowurigati, ani luti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau. Kemi hala susere dun lida lidani noe, itar ulubagi hala susere dun lida burime weyu le niyabigule, au le wuguri garu wargati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghanye luon hamari eidun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liyabi gura, aba hanyara dagun sungu bay, itar ulubaginye kei la susere dun lida lidani lotu, heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, Abunagwa adagwa muna, dan le lafuri dunbe iloto uburugu gine Sodoma, aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gye, aba lafara gunia songu bay, itera luba dame le niabi au le waguri karu wargati. Li dame weyu ligia, le gariga le bogdi bay toy luba, ahi anihi lubay lumege munad me belu rala sagare. Le gariga le arabu bay lida aura ligia, magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le susaru bay tun lumari loto, le aluguti le sefrun li bagari jau bogu, le feridi rubay. Le ferdiri di li bagari jau ubogo, nuwegi li bihubay I bagari magumu chaditi. Narin hane hon, luago ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nguba aba hata gie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia uriya amulihe lida aba. Ta nguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguriya arabu. La nguba aba hata gie, igruwa mele aba.
0: Da le hagambu bali kate ile, Aba halig duni haniye galun.
10: Haliye basala susede dakate ile wabure me.
0: Lariye gahon.
1: Le nye lumuti luku buhilali, nye bahondara kwa wadubi.
6: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba labaw dago Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri dun lubungiu, sumandan, me feydire hamamugay, hagura asun, lariye gahon.
1: Yenye meha aba agusere guduti li daba fulasu, minebe linyo bungi yolon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri li daba fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni rutun, larigia, aba larinya gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yolon, minebe hagia gurigi yolon, kayanuha meme la uuri to, Asa da gudai nichigu, nichigal tirichaton, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasan.
0: Aba larinya gu Jesusu.
1: Aniha larinya kubay agusara guduti le uribabay. Gubu meti lichigay bungi yo haricha lani gu hon, ha yumra gutinye lo ariye buwe yogu, lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon, lagu lichigubay la haricha hon, ani badara se habay. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari rubafunasa afia ni hata agurigi hau ubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lago richagu wa hama legibuge bongiu, ananganya amu garigi ya kei nikata, lariega.
1: Aba hodin bian uguri ya templu rugo afuri ya dalu bongiu, aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi, le fariseu rara linya la furi idun lariega. Pungi, seremi numuti blago mitana na kei hibiri gurigi, hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubra hati lisensi na gumadi le. Ayuna ratina bia uwe ya su lida di maso lu na gunfli rumbuma. Runu mutiginye di si lida ge kada san le belu ritu nu bon. Ahen ti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu leila niguwa gu lau igarigu, Lariyaga, bungiyu, gudeme na bon, awlega figuti. Nariya hane hon, luagu giribu la agubrahati ligia lubiyon, resibi nyulei bungiyu, mama fariseo ligia. Ladigalea nagu ti lungu wa weiri, unabu baila nugun, ahin le unabu baila nangu lungwa, weiri baila nugun.
0: Ana hawa tingigia irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu, dan leharihi bali disiplu gukate le, abaha denha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananhaya irahinyo lun, aba larinye gu hon, lanigu.
1: Igir huma lunhayabi irahinyo numo, mamahara huma, ladika haitara banya kei irahinyo, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu baylidon.
0: Aba lalige duni aba hadage abuti gu Jesusu, larinye galun.
11: Maestro buit. Ka lungu ina duguni lunga yara la nibihini ibagari magumu chadit.
0: Lariyaga Jesusu lungu.
1: Ka wagu bariyaga no buiti, abari gunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: Lariyaga wugiri ligie lungu.
11: Gunfuli tina lau sunle lumage nyuro gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariyaga lungu.
1: Mege gili aba kati lo badugani. Alugura bai son le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wuguri le kati le. aba liru dagun la daga gibeti lirisi dan le larihi bali Jesus liri dagun aba lariyegun
1: hene gutilu hebelu nun risi tiya lidon la ruha bongi mene gutima tilu las gran aba kama yulida ge luhunyu aba gusa sigulau lebelu aba risi ti lidon la ruha bongi
0: aba hariyegu ha agambu bali
7: kati tigayara bela salbaro
0: lariyega Jesus hon
1: le hasin rubai gurige adiga gayara lumuti bungi
0: lariyega feduru lun
3: wabureme igira wa mali sun leva matilu wa falaru nibu
0: aba lariyegu Jesus hon
1: ninaru hau lagu furume warga na le igiru tuluba o laguburigu o libu ganyano o lamuleno o lumari o liranginyi lagu larui habungi libihu batima sarago wei asu logi lida ubole ibiha leme ibagari magumu cha diti jaga tasielu.
0: Abalaguaru Jesus hon lani dusu disipulugu, habugua abalariengu hon.
1: Weibuka Jerusalem kweto, le nyemba lubai lagunfira, son le habur habai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru badna hon ha mama banye huriyu, heher habanao anaba hamana me suwegua habai chubadina, lari gine abame hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, na asaro balidange owe ni luagu luruwa weyu, luya na bagari don.
0: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidie gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukata ile larinye gubai hon. Danle achil reinali Jesusu uburugu heriko, nyini amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasi grisarago grigia, abalaligi daha kala suserebai. Aba harinye gulun, lwaguaniya la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha larinye ga.
5: Jesusu, ladiga wagu Davidi, kudeme nabu.
0: Haluba luba banya, aba hadeng halun, lulama nichu, ligie tuma laguwa raha.
5: Ladiga wagu Davidi, kudeme nabu.
0: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
1: Kapa buse rube na dugu mpo.
0: Aba larinye gulun.
5: Nabureme, buseti na narihi.
0: Larinye ga Jesus ulun.
1: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
0: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gaina uwerigo ni lubungiu. Sungurigia. Ha ariye gubali kati le. Aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
6: San Lucas, capítulo 19.
0: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericho, abalagumeseru asugara uburugu ginye, nyen abawaguri, disiti giriti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni, siyati larihini, la daga nyuru ti lugub, anigibetia grige, luti ganyana la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru toga batidu bwewe sikomuru jarafalu uma le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi aba larihini inyu aba larinye gulu Sakeu.
1: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi yungunyei.
0: Aba tilarariru Sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Dan tile harihini hibiri grigye kate le, aba hagume seru adimuneha, lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu aba lariengu lun Jesusu.
12: Nabureme, nichi galamida le numa boi hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somu grige lawa yera aguni. Nagu yigidiba gadri waya susigu lau lun.
0: Lariega Jesusu lun.
1: Siluhali asalbaru ni tidon muna tau ugunye. Lugundu, ladiga wagungiye abaramu buguye. Ligianyabi bayu bawagun awle waguri garu warguti. Lunalo hania, luma luna salbaru ni haya beferi di hanyabanya.
0: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinye gunibri Jesusu kate ile, aba la bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadeina lila lun Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie, aba ti larinye gu hon.
1: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, lulichi gunu waluru itemelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, abalona hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi ti sarago lukala aba, aba larinye go hon. Agara baha humei sensu le darina girbudu. Keiti liene gobe wugir lige hon lile na fulaso, aba hona ha larigi. Luhaniye go lun le lube lichigu ni ubaro lun, luago mabuse ron hamani lun haruwe teme. Lausun lira, ruwati uruwe me. Aba lagirbudu lagayron. Dan le lachulu rubay, aba lona ha wagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu lun la subdiruni atrinye la, la ganye no kala aba. Aba leabi le furumiyate, aba larinye go. Nabure me, ganye inti nadisi weya suligibu agun bisensu. Larinye go uruwe lun, buiti. Aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichika dibu aguma diha lidan disi fulasu. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinya gun, nabure me, ganyi inti nasengu weya suligibu agun bisenso. Aba ginye larinya gun lun, baguma diha lidan sengu fulasu. Aba ti liyabi aba, aba larinya gun, nabure me, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadigi mariti buluwago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabuna gumba. Abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi. Luago reidi ina lau kate ile mamadigi mariti na luago. Aluba hau, lenye lumuti mabuna guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dale nagiribu dun.
0: Aba larinya gu honha nyimbanya.
1: Gida humai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
0: Aba harinye gun lun.
1: Wabure me, anihi hali disi luma.
0: Aba larinye gu uruwe.
1: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bai lagida ruba lwe. Anye ti naga niyo, haye be mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manya nyahon, afara wa humanya hilago bai nigibu ginye.
0: Larinye larinye gu Jesusu kate ile, Aba la sigiru ni luweye su Jerusalem, hau lanigu ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, aba la ringegu humbiyan hadage lani disipulugu.
1: Heba lidan li rere fulasu le wagibu gien bay. Dan me le he chilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanungu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadey, Haniaga me luago busen lani habure me.
0: Aba houdi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, afaraga dey burigu, aba halaga dunia laburinya harinyega hon.
13: Ka wago hafaraga dey burigu le?
0: Aba houna bunia harinyega hon.
2: Ladiga mege ilani wabure me.
0: Aba tiha nugani lu Jesusu, aba hichugu nu hadaira gu lanaga wago burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luago, Ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadauragun umadarugulubba. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, abahagume serusun ha afalarubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluwairigu bungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariaga.
14: Biniwa ti huruwe le yumbi beli daliri wapureme, niadarani ilu sielu luma uwerigu ni nidaliri wage.
0: Aba ti harinya gu fariseugu hanyimba ya hagana gu grige lun.
6: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nichu.
0: Larinya ga Jesus hon.
1: Nenaru hau, lo aha ya la ama nisha ha. Laguwa raha pa laburi dubu nuago.
0: Dan le la yara fa dubai lun Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu gu ligia. Aba la yahuwa ha hawagu lila na fulasu ligia larinya ga.
1: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yarabil ichi kundarangi lo hun, buiti hamuga kamaluma aramu dagulinya huwe anisinyati harihimi. Ige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hadiga mehaga ni aba bariya ruge yegu alawu huburi gute lunsinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agunicha kubai fulasu sun soi na kubai. Migri umbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga me beresen huma lau ora le liabi bai bungiyo asal baron.
0: Aba ti le beluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi larinye gahon.
1: Larinye hare tida leneru bungiyo. Luba na fure iduni ligye batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiwe rutin.
0: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. hanya hati habu tigu hafadiri guhuriu, hama arufu daatien liluru du muisesi, hama ginye labu tigu flasu, aluh ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
15: San Lucas, capítulo 20.
0: Lagaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Na jugando luego ti a

0: Udere nari gonsielu lemehe nyin lubei furumi. Ruti sifiri i bagari. Ahen ugrigu mebegiti nikata. Ani sumbri kate le naringu benhon lani na sifiri lume i bagari. Ananyahi wahina gen mafinyeti.
1: Laduga, lume gen frumieti da. Subudi lanya Jesusu. Kata nya la mafinye baya. Lume kabala lugure. Aba laniyego.
0: Ligen naniyego benhon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lubei nugu chibungi agua rupei lu.
1: Lume gen dan ligia. Saragu hanya hada gen ha. Afala rubani Jesusu aba higiru aba maibu hanya la lumu aba tilania go Jesusu hon du su discípulo go
0: age huguya usento gi hidi noi
1: aba lona bo Simon la niña
2: kaba gi umu wodi di muri buri le barinya go pai lani na ibagari magumu chaditi wagia afinya diva ani subudi wa muti lwago buguya la Kristu pai le lira ubungi vivati.
1: Aba larinya go Jesus hon.
0: Masa au anua dirubado do su gubai huguya. Lausun lira ani aba hita agien lani mafi.
1: Da larinya go bali Jesus lira. Luago in Judasi le lira Simon Iscariot. La diga ligia bala buga lugure. Lausun aba la hada ge do su discípulo.
3: San Juan capítulo 7.
1: Lari Jesus katile. Aba ebuga ya Allah Jesus lo bogo Galilea. Babu seru ti lere denu Judea la diga habu seru huri u hafaru ni hilagube. Kei ti yara falila aba lida ge hafedu huri u le giri bai tufedu dibasen. Aba hariye gu la mule nulu.
2: Mere dere vaya. Bai ba Judeo. Arihe hamamu ge ginye bani gu ha nye banya kati lebri badigube. Dan le busen la ba girigi ala subu diruniva. Madigin lumuti buri kate ramu do guargi. Keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu ginyasun ubo.
1: Ni ibi ni lamuleno mafinya tiya luago. Abad lania go Jesusu hon.
0: Masirigi li dan lu nidi in Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furumi guargi aura. Sinyati hiere gudu hon halani no ubo le. Anati au yere gutina hon, la diga ruda numuti luago uriba laburi kate leha diga bai. Hei ba lida afedo, au midi badina kwento, machirigili nidani lu nidi.
1: Larige laniego nisun le hon, aba lerete nu Galilea. Larige houdi lamuleno, lige lidi Jesusu lida afedo lige. Mafura aguru gulinya, kamaha muga mabuse eruti larihinio. Itra linya halu hani huri u lida afedo lige. Aba haniyago.
2: Hagei funa sabu girile.
1: Sarago hayati algu dahati aluago hada girige. Nyenye nwaniyago ti aluago. Aba ala ugiri buiti lige. Hibiri aniyaga.
2: Mabui dunti. Eye halumuti yang girige.
1: Uwati niaba adimu rehati funa agu luago. Latiga hanufu di hawai huri. Lamida unhali fedu luma guwa. Ligia lebelu nu Jesusu templu rugu. Aba lagume seru arufuda. Aba tawiri duhani gihuri. Aba hani yego.
4: Idalinya salah subu dinuba ilai saragu kate. Matuni ya haga ligi.
1: Aba lani yego Jesusu hon.
0: Lenarugu tahabai mama numa ginyati. Luma ginyati leuna habalini. Ahi anihi lubai aba le ransa ti lula dugu ni lela buse rubi bungiyo. La subu dirubai ahi luma ginyati lubai bungiyo lenarugu tahabai. Luma luagu lan nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa. La duga ni lun luweiri ngu guanarigu. Le alu habai weiri ngu ni lun leona habali. Lige arinya gubali inarini ani uwati maricha ulida. Ma inarini luago rulani Moisesi lurudu hon. Lausun lira, uwati ni abahida agi uwara zuti luma lurudu ligia. Ka wago habunse era hafaru ne hilagu bai.
1: Abaharinya gulu.
4: Anihe insifiri uriba tibida. Ka busembe ilafaru nibu hilagu bai.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Luago riga ama kate lena duga bilida luweire mera guni taweire da hanigi sun huguya. Aruhu taha lumuti Moisesi luago tihagaburi huriyu le sei ni tuago austaruni. Lao sun mama lan ligia aguma serubali igaburi ligia, aguma serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu bileresi birun aba irahu sei ni tuago loustarun ibi nilida luweire emera guni. Ahinya duga hubali lira ibi nilida luweire emera guni luweire gahadura gunu lilurudu Moisesi. Kati wagu haganyi danuma luwege narita wagu aba uguri dayaru gubili dan luweiri emera guni. magusereguta huma laule harihubai laula irijeu hagusereguta
1: abati hagumeseru hada ge haga no bai Jerusalem algudaha harien
5: masa anihale halu habai lu hafanu ni hilagu bai anihaga adimuri hali gibuge guririwo aniwati niaba arinya gutini katalu lefna sa afie hama gumadi matelo agu gugiri lale Kristu bai Subudi timon halie gela liabi le. Ahiti deme liabi Kristu, ibidi ya buinikau halie gela liabi.
1: Da la gambo bali Jesus kate ile, da la rufu dahe lubai templu lugu, aba la niego lau umala liheriti.
0: Subudi humuti na lubai ti, subudi humai halie gela niabi, mama lau nani nungwa niabi, aba le inare nibe iluagwa nihila, lige auna habalina, ani ibidi ya tihon. Au subudi numuti ladega lumage la niabi aniligia auna habalina.
1: Abebeti habuseru hadarini. Uwati niaba aguru tiluagu ladega machili jili la lidani. Saragu haya afiru teluagu. Aba haniego.
2: Tamele liabi Kristu ladega bafunage amu milagru sigula uugirile.
1: Aba hagamu ni fariseu gule haniego begirigia luagu Jesus. Hagia haa haputi kufati. Aba hona hasuda ago tempo lugu gelo hadar abad lariego Jesusu
0: murus lugu beta nere dero homaya aba menagir budun lumo le ona habalin halu habadin gamalumo madari habadin dadiga sinya billahi dilinyi habadin lubai
1: abati hagume seru huriyu algu dago hamo
6: halium bafuna saliti le sinya bay lubai nege wadairuni lebu gafuna sa hamo huriyu hagresia banya Kami nila laularinya guwon halu habadun gamalumo madari hubadun laduga sinyabe ilahidi lenyi himbadina luboy
1: le lagumho we yulida fedu ligia ligia dima weri gu lida tiwe ligia aba larana mu Jesusu aba lariya gu lau mala liherete
0: le magra buti nyubi lanomo gurala le afinya tinuago Lawi habatu na wima titita ngila nigi, keitania gu nilereru bungia.
1: Lania gu Jesus lau lira, luago, hala afiru te luago, herechi biruba ila sifiri sandu. Da ligia, miabi ngili meha sifiri sandu ladiga, magiri budungi lila Jesusu, laari gu sielo lido luweiri. Nyenye nuhata ngigirigia, dale, hagambu bali kata ile abahania gu.
7: Ah, inari ni luago aniha la profeta le mehelubo iliabi.
1: Harinya gahibiri.
5: Aniha Kristu bai.
1: Harinya gahibiri.
2: Ida lubasa Galilea na bai la Kristu. Tarinya hare lerenu bungi luago la duga magu bai la uruwe i Davidi Kristu. Ani belengi enti bai la. Fulasu memele, nyengi enti lubai Davidi.
1: Aba luwaiti hafari na gungrigia luigia Jesus. Nyenye nuyebe abu serutia. Hadarini, uwati niyaba adiguti. Aba hagiri bundusuda rago, hatani na templu harigo, hamo fariseo guha habuti kufadili. Aba haniye guhon suda rago.
8: Kawagu manegu habali.
1: Aba haniye guhon suda rago.
8: Uwa gili niyaba adimure hati, keila dimure hawukurile.
1: Aba ti, haniye guhon fariseo guhon.
8: Igira wagda doginye hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseugu afinye tiyan luagu. Ahen grigye ha afala rubali wugiri ligia, ha ibidiye bubanya luliludun inye rogu wanyi.
1: Nikodemu, leyendo ba yadimurehe luma Jesus gunyo, ligia aba hadage fariseugu. Aba laniye guhon.
2: Segun waluludu, siyati wasinye diruni aba wugiri, magambu gawamai furumie, lun wasubu diruni kala lidunu bay.
1: Aba tihaniya gulun.
8: Galilea naginye buguya. Badimun habay lagu lufulesey. Aturi habon lerenu bungiu. Basubu direbay lagu uwa gilila niyaba profeta Galilea.
1: Aba hau disungu bay habyo.
3: San Juan capítulo 8.
1: Ahiti Jesusu. Aba lidin lagu ubu legiri bay oliu. Naruga binafi. Aba lagiri budu templu lugu. Aba hayabi sungri gye lubadu. Aba lanyunu. Aba lagume serum arufu da hao. Aba tihanu garufu da ten lirudu moisesi. Ama fariseo gu. Aba uri hadari lego. Agabara heitumari. aba hichu gunu hamida ngwa hama gwa haa nyeme aba hari gunu hesusu
9: maestro anu haburi to dariwa gwaru agabara haitumari larinya hareliluru du moisesi habagu hibe wurinya ha lula chamura wagu dubu hawagu dari hovegu ange bugu ya kabarinya gube
1: ariyangu bali lira lu hauchagu nugebu nala hichu guni duna aba dilena mchu hesusu aba laburi hamuari gulau luha Iti hasigino alik dagoi abalana abalania go ho
0: Furumi ware ke hidang ele mafigonti Sio le furumi ati dubu tuago
1: Aba ilele mucho Abalasigino aburi hamuari Da hagambu bani lelaria go bai Aba hafri duga aba Hagome ser hama ge ha Waina mutima hanya banyo Jesus urugunye eredera Duma uri tuguye Aba tlarihi tuago abalania go tuon
0: Aganya sabu ga haichi go banya biduro Uwa tisania basia dirutibu.
1: Aba tania gulu.
10: Uwa tinia ba nabureme.
1: Aba tilania gu Jesus utu.
0: Ni au. Masia dirunu badibu. Baiba, mafigo hatigia ba.
1: Aba ya, la dimune a Jesus hongrigia, aba lania gu.
0: Au li lampu bai ubau. Le afala rutina, maibu gu bai lida luburiga. Ibiharu gu lubai larugonga le ichugu bai ibagari.
1: Aba tiharia go fariseu gulu.
4: Buguya, badimu nehe buiti buogu, mebegi tilira.
1: Aba laria go Jesus hon.
0: Lausun au la dumu nehe buiti nuogua, gebegi tilendarinha gube. Au subudi numuti halinha ge lani abi, luma halion balan nidi. Ahe huguya, ibidni ati hon halia ge lani abi ni halion badina la. Huguya, agosara gudun kai hasami na rubau waguna. Au, magosara gudutin na ni aba. Ahan hamuga agusaraguda, nadugin hamuga lau uwarani, ladaga mamaruguba au agusaragudu, nuguchi launa habali na lagusaragudu baginya numa. Buruwa tilida hilurudu, lagudan la le gefeha ma biyanguriga luago aba meme kate, gebegi la le harinyagubay. Yetara linyati, au adimurhebay luago nufuleisen, nuguchi launa habali na adimurhatiginya luago nufuleisen.
1: Abati harinyagulu,
8: hageigye buguchi?
1: Aba laniyagun hon.
0: Ibidiyati na hon, ni nuguchi ibidiyati gie hon, lu hamuga subudi humani na subudi ti hamuga gie nuguchi hon.
1: Lida laria gubani Jesus ukate ile, larufda ya templu gu, lida flasu le nye tuba iburi gafu to laga isensu. Madagri nilumuti ni aba ladiga machili gili na lidaan. Abaya laria gu Jesus hon.
0: Au naibuga, ani halu habadina. Gamaluma hoe gubelida haifigon, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
1: Aba tiharinya guhuriyo.
4: Lafara guafu na salungwa, larinya gubay, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
1: Aba tilaninya gu Jesus hon.
0: Unabuna huguya, ahin au yagutana inyo au. Lani ubaule huguya, ahin au mama lani ubaule au. Ligia naninya gubay hon, luago hoe gubalalida haifigon, ladaga ahin mafinya hubay luago au la au, Hoy gubalida hifigon.
1: Aba tiharinya gulu.
4: Kata buti.
1: Aba laniya gu hon.
0: Lenaniya gu bihon luma gebinar. Gibeti kate luti naniya gu nihon luma luna gusara gudun hida. Leuna habalina ariya ga lumuti inaruni. Ani kate rigu bile nagambu bi luma ge leuna habalina naniya ga hon lile no ubo.
1: Gama lumu, uot gufuna dhamani luagu la ugu chili la dimune ha hon. Ligia laniya gu bihon.
0: Dame lehi nyuruni na Aule liro uguri, ligia meha subu diuruni luago au la au. Ani madugu na ni kata lida niri, wediga le larufutu bai nuguchi no. Ladiga, numa nye le au na habalina, migru lagi na nuguchi nabugwa. Ladiga adiga nani le au bi lagunda rasunwa da.
1: Dale lariye gumbani Jesus ukate ibrile, aba hafiye nusaragu luago. Aba lariye gu Jesus hon huriyu, hafiye bai luago.
0: Ahu agunflira lau nereru, Iyabi balu nani huma disipul gule timati. Aba meha subdiruni inaruni. Aba me lesefrunu inaruni.
1: Aba haniya gulu.
11: Latika wagu aburamu wagia. Ani meredi gidiwa idamu neme nika un. Ida linya tibarinya gubailogu wesefru bala.
1: Aba lariya gu Jesus hon.
0: Ninarun hau. Lago sun la ha digu banya figou. Lidamu figou hagi. Aba idamu ni mama hata agia titila namuna. Ainti aba isani, ata agia titila na muna sunwa da. Ahon lubaiti nesefura au le bungio irahu, ese furbalé timati. Subudi nali luago la duga wagun huma Abraham. La usun lira, busiento hafaronina, la duga maha huma lunle nubay beijun. Au na tumerhe luago le la rufutu bay nuguchi no. Uguya, adurien le hafurin derube luma ge huguchi.
1: Aba haria golo.
8: Abrahamu waguchi bay.
1: Aba lania go Jesus hon.
0: Luha muga inarani la luago lirahin huma Abrahamu. Adugi hamuga le la duga bay. La usun arinha ganali la inarani le la rufutu bay bunki no hon. Bosento hafarunina. Madugo ti meha Abraham ni kata libelira. Le meme la dugo bay huguchi, lige ha dugo bay.
1: Abati haria golo.
9: Mama te wagye basta di. Aban rigunye wagushi, bungyu.
1: Aba laria go Jesus hon.
0: Ahi hamoga bungyu lube huguchi bay. Tinsit na hamoga hon. La duga luma ge bungyu niabi, ani anaha ya. Mama lau nani nungo niabi. Bungyu ona habalina. Kawag lansi rubi gufona da humani le nariye gubay. La duga mabusa no huma hagabu ni nereno. Mafia hugushi bay. Lani gu huguya. Ani busentu haduga ni lugunda. Kafar hati gubay ni mafia luma ge furumi atida. Mari gu dunti luwege inarani. Mariye gu tigiye inarani. Lidna le lariye gu iyeni la dumerhe ke ligabri. La duga jete ani ligia lugushi bay iyeni. Ahiti au ke inarani lubay nariye gubay mafia tunu. Kahita agi gayara be larufu duni lau gafiga una. Ahiti inare ni lubay nariya gubay. Kati wagu mafinya hubay no. Lelani bay bungiyo. Agamba lumuti lereno bungiyo. Ahiti huguya. Ke mama hubay lani bungiyo. Ligi amaha hubay hagambu ni.
1: Aba ti hariya gulu.
8: Wanari lau wariya gu lau samariya naba. Lau ginya nihi laba sifiri uriba tibida.
1: Aba lariya gu Jesus hon.
0: Huwa ti sifiri uriba tinida. Lena dugu bay. Nichugye inebese ilu nuguchi, huguya ishiga minebe ni no. Malu hatine inebese inungwa. Lausonihi ila aba aluga lumuti ninebese, aniligele agusere gudubay. Ninaren hao, lagulela adugu tikaso laulen nubay bay, mawwe bay la.
1: Aba tiharia guhuri yolo.
8: Anati gweto, choru wa mali lagu anihi ila sifiri uriba tibida. Ilati Abrahamu, ilago profetago. Ani aniya gagidibu, laulela adugu tikaso laulebu bay bay mawwe bay la. Wari go tipfunage lo iwauchi Abraham, hilati Abraham, hilago profetago. Kata nye dibugi?
1: Aba lariye go Jesus hon.
0: Ahana ichiga wari go ni nuogwa, malabay. Ahinti nuguchi le meme uwau bay haringa luago ligia la habungi te bay, ligia ichigo bay wari go ni nuago. Uguya, ibidia ti hon, anati au subudi ti no. Ani ahana hamuga aringa luago ibidia la nu, jeti na hamuga ginya kei huguya. Gamalumon, Subudi tinu le timati ani adiga numuti le lupoi bay. Abrahamu le meha hagucha unda ti meha laula subuduruni lagu larihi bay lan nuweyuri. Ani ariha lumuti aba lagundaro.
1: Aba tihania guhuri ulung Jesusu.
4: Ua gubaygi ni dimisa irumubau. Ani arinya gatibu lagu ariha bani Abrahamu.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
0: Ni naren hau lagu lubara gen la nyela Abrahamu anahi hadinameha.
1: Aba habuda hadubu lu. Achamro guni luago. Aba laramu dugu. Aba lafuri du templo gugi.
3: San Juan capítulo 9.
1: Lidale, las gunuba Jesus lida ge aba flasu. Aba larihi aba uguri marihi tiluma ge lagu raho. Aba haniye gulani discipulo gulo.
4: Maestro, kasa wagu lagu raho bai uguri le marihinga. La diga sa hafigon lagubrigo o di la diga li figon guanarigo.
1: Aba lariye go Jesus hon.
0: Mama la duga li figon. Mama gen la duga ha figon la gubrigo. La son ser dube itera. Lu lari hinu ale li yara bi bungi aduga. Nuti wa duga ni luatik mari leon ha bali na lagu vejo go gili la. Gunya li ligieme siame wa duga ni. Son anaha la ligibo go ubo le. Au le lampu bay ubo.
1: Lariye go Jesus kate ile. Aba lasu en umorugo. Aba la duga monusu bari barabu. Lau larire. Aba lahuru duni lagu lagu le manihi bay. Aba laniye gulu.
0: Bay ba ashe bay bigi bulida duna le giri bay siloe. Mili la lira ona hot.
1: Aba lidi manihi tiligia. Aba la chibu ni ligi bunye. Dale la giri budu bay arihan. Hati lubes na nigo hamagiri ya hanya arihan ya bani amuri ha. Aba haniye gulu.
2: Masa niha lenya ha anyuru bay amuri ha sensu.
1: Nyenya nuariye gutia.
0: Aha, ligia.
1: Haria gahibiri.
7: Mama ligia. Lenege.
1: Aba lariya go wugri ligia.
12: Aha, au.
1: Aba tihaniya go lu.
2: Idalnya tiari hadi bulubai.
1: Aba lariya go hon.
12: Wugri lagiri be Jesusu. Ligia dugu be musu bari bari mu. Aba lahuru duni logu nagu. Aba lariya go nu. Bai bali ta duna lagiri be siloe. Aba me bachibu ni bigibu nyi. Aba tinidi. Lasuru na chibu ni nigibu aba narihi.
1: Aba ti hariya go lu.
2: Hakegi wugri ligia.
1: Lariya go hon.
12: Ibidi ya tinu aga ila.
1: Aba tihanungu ni ugiri lea mehamani hii bai hagibu yon fariseu. Kei tilida la luwe yuri amera akuni ladege Jesus. Bari bari bule au bai lareida kwa gdi mani hii tiligia. Aba agie hali guduni fariseu gu ugiri ligia idalia la kanyara hali lubai larihi. Aba lania gu hon.
12: Aba lichu gu bari bari mulogu nagu. Aba nachibu ni nigibu gwento arihadin.
1: Aba tihaniya gu hada ge fariseu gu.
4: Le ugiri lea digu balikata ile. Sinyati launa glela bungi yu ladiga minebenti luwe yuri emera aguni ilu.
1: Hariya gati hibiri.
13: Ida leati lada aguni iburi milaguru le ahinka figu ulube.
1: Aba lube itinye ila fani igu hada. Aba ya hali guduni le meha mani hibi.
9: Age buguya kabarinya gubilu agu buguri le kaisi buguya lube ilariha gudube.
1: Aba lariya gu.
12: Au narinya hanye logo aba la profet.
1: Mati ebe fariseo guhafie lulogu manihi ilameha ugiri ligia ani ariha lilagu eto. Darilu haguwa nuhon laguburi. Aba haniye guhon.
7: Ani asa hirele wagu bai harinye go lagu marihi gubanyi ila lumagia laguri ya hon. Idaliati ariha lubai gu eto.
1: Aba haniye go laguburi gu.
8: Subudi wamuti lagu waru ilale. Ani marihi ila dale lagu raho bai. Ibide tuwon idalia la ariha lilubai. Nikala ariha gudubali. Alugu da hamoy. Waili ali ganyala tilo na bulwege egon.
1: Anufu da iti ariha gudubali lira. Hon lagubri gugiri ligye. Laduga ariha ganyala fariseo. Logo sun la hafiro ba. Logo Jesus la Kristu ba. Habugu ba la. Tida nge haligili singuri. Ligye ariha gubay lagubri go.
8: Alugu da humoy. Waili ali.
1: Aba iti haguaru huri ulu ugiri lemeha. Manihi ba. Aba ariha gulu.
7: Ariga bai inari ni won ligibu ge bungyo. Subudi ti won lwago kafigo la wuguri lire.
1: Aba ti lania go hon.
12: Ibini eti nun ahi kafigo lubai lumu mafigo la. Lena subudi rubai logu marinye na meha ani gwento arihadi.
1: Aba ya harinye go lo.
13: Kasa ladig bai bau. Ida lesa ladig alu lariha ga dunibu.
1: Aba lania go hon.
12: Ariga ga nali hun. Mebere se guntu nao. Kati ogo habuse narinye go niye hun. Odi busiye tu ke hafalaru ni?
1: Aba ti hanna buni. Aba hariye gulu.
9: Bugu ya falabu muti larufu daha wugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalaru bai. Subudi ti won lua guadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidiye gubai ti won halie genti la.
1: Aba ti lariye gu wugiri ligia hon.
12: Niha kata ile buidi tumabai. Ibidiye ti la anu halie genti la. Ani ariya gdala adin. Subuti tiwon logo magambo lania bungi yo kafiko ti. Harugunya nu ahudra gubanya lu hama ha adigubali ligunda lagamba. Magambo nya hagili logo ni aba ariha gudoti aba grige le agura hoti marihi. Lu hamuga mama la luma ge bungi uliya bi wugri le. Sienti hamuga ladig ni kat.
1: Aba ti haniye gulu.
4: Buguya san le agura hobo i bungi lau figo. Busenti bubarufu da hawon.
1: Aba habugu nitida ge haligilisi. Aba lagambo Jesusu logo buga hamani marihi itile meha larei da guagdube. Tati le ladura guba iluma aba lariya gulu.
13: Afinye tibu lagu lirau buguri.
1: Aba lariya gu buguri ligia lu.
12: Ariya gu bainu kata ila afinye naamu galuagu.
1: Aba lariya gu Jesusu lu.
13: Ariya bali aule umo bai badimureha.
1: Aba lahu duragun ligibu gen Jesusu. Aba lariya gu.
12: Afinye tina naburemi.
1: Aba lariya gu Jesusu.
13: Ni abi benyahu ubo wagun, lana dugu irichu, luharihi ha marihi banya, lumalumarihi gudanani ya ha ariha banya.
1: Dale lagambu bali, hada ge fariseugu ha, nyembe ya kata ile, aba haniye gulu.
7: Bariye gunyati ilu agu marihi wama.
1: Lariye ge Jesusu hon.
13: Lunhamuga marihi huma, mafigo utun hamuga, gama lumo kei hariye gulu agu ariha huma, kafigo hadun.
3: San Juan, capítulo 11.
1: nyai apa ugeri sanditi giri di lasar. Lila na flasu le giri bei betani. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugai. Maria tuguya to litu lasaru le sandibe. Tuguya to eser bui bi in luagun lugu di Jesus. Aba tamabi dagudani lautidibe. Aba di hona ha bia itu nuha aniga lu Jesus.
14: Jesusu, sandi in tiabu mada.
1: Da lagambu bali Jesusu katele aba laniego.
13: Mama bai oweni lebe hasandile. Noti bai larihinu alweri gubungio, lumbagin alun larihinu alweri gulirau bungio lidagi.
1: Lausun weri lahisie, Marta, Maria, luma Lazaru lun Jesusu. Dale, lariya wagu bai lun luagu sandi elan Lazaru, rei de igi li bia veyo lida flasu lenye in lubai. Larige, aba lariya gu hon lani disipulu gu.
13: Kemo Yahude.
1: Aba tihariya gu lun,
2: maestro. Malikili luma gi halu gumhuri ha chamur gudubu wagu nyen. Usenya dibu bidi nyen.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
13: Madu sinyi aura lida aba weyu. Ahin lupaiti ebu ka aba gurigi o weyu ako. Machugera gube. La diga larihu bi la larugon ga le yabi ubogo. Ahin ebu ka ari ebu la chugera guba. La diga luburiga.
1: Larinya aba larinya gu Jesus hon.
13: Arumu ka wamada Lazaru. Nebu ka agagudahai.
1: Aba ti harinya gu disipulu gu lu.
4: Maestro, ayin arumu ga lubay larek da guare galinya.
1: Minila ti Jesusu lau lira luagu hilala Lazar. Harita gu ti disipulu gu luagu la furume guare arumu gu niladimure. Aba ti larinya gu Jesusu hon furago.
13: Hilala Lazar. Anigunda atina lau uwa na nyei. Latika buiti mati itara hon afinya humamu ga. Kaimu warihei.
1: Aba ti larinya gu Tomasi. Leo bai hariya ga mado hon hibiri disipulu go
12: kaimo ginye hila wa mamu ga uwara luma
1: tale la chilir bai Jesusu gadre lewe luma ge labunu Lazar li disi betanie lo Jerusalem kai bia kilometru dimi sara go haya ti hada ge huri yo nyudu ti Jerusalem ge bisi don Marta tuma Maria nun hamali haniyo lo agu lo me hamule Da tagabu bai Marta luagu aniti la Jesusu o chuli reina aba tafri dun lubano. Ahu Maria aba tere de rumunat aba taniegu Marta lun Jesusu.
10: Lu hamuga jayen tipute mohueti hamuga namule anisubudite no lo glishu bai labung isu lepa muria haluma bu.
1: La niega Jesusu tu
13: lagu yugu papa mule.
1: Tariega Marta lo.
10: Aha, subo de tino. Lago yo bala. Lida me hasaru hilaña. Lida me la como hombre.
1: Aba ti la niña con Jesús tu.
13: Au au yo con nibe. Au y bagari. Le afinya ti nuago ibn ilome la bagari da yabo. Ani son le vino a gilbe ani afinya ligia nuago. Mawe be lon son da. Afinya bomuti san lira.
1: Tariega lo.
10: Aha na bure me, afia na logo bugia la Cristo bai le lira ubungio, le me halu bai le abi ubo wagun.
1: Lariye tariye guni Marta le, abati di ogo Maria, abatariye ago tuma.
14: Ani heng maestro ya, lune ge bidi lun.
1: Kei tagama ni Maria kate le, abatasa aru, abati di furese arihe Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo, lida agili flasu le nyein lubai tadari rei Marta. Nyeng yang nukrigi amun ada amali humari, dale hari ini bayi tasaanu, abah tafuri dun frese guein, abah houdi tarik.
2: Hari tagu yebe, lagu teibu gala ayahoha, lagu umuahu.
1: Dati le tachilir bayi Maria le nyeng hilu bayi Jesusu, abah tahu duragun ligi bukin, abah taninya bu.
10: Naburebe, muhamu kayanya tibu, muheti hamu ganamul.
1: Dale larihi be Jesusu tayahu Maria hama grigia hanyibu be tuma Aba liru da gutida lani Aba laniya gu hon
13: Aliya san habu nai
1: Aba haniya gu lu
14: Higa bu Bali hei
1: Aba layahu Jesusu Aba ti haniya gu grigia
2: Arika kuma Nueiri meha lisi en lu
1: Nyenye nuhada ge ariya gu tia
4: Ani hale ari hagu dubalin wugiri le marihin bai Sinyati hamuga funasan la digun lu mowe la lasaru.
1: Aba etiru dago la nigi Jesus. Aba layara fado lu umoha. Umoha ligia aba hoyu luago dub. Nyenye aba dubu lidame. Aba lariña go Jesuso.
13: Gidahu mo idubu.
1: Aba tariña go Marta lu.
14: Moste hingi alila la diga gadru wei guele luma gelongi.
1: Aba lariña go Jesuso tu.
13: Masa aniye gatine bon lwago ahabula afia nuago barihi bila luwehi kubungiyo.
1: Aba ti hagidaru ni dubu aba larihi Jesus cielo aba laniego.
13: Nugu chin, tenki unumutu bu lwago bagambu nina. Subudi unumutu lwago agamba bani na sunwa dan. Naniyegu nyinlira hawagu girige hajabanya lunhafinya no lwago bugia la auna habalini.
1: Larihi laniego ni kata ile aba laguwarego.
13: Lazaro! Furiba nyengi.
1: Awa lafuri dun hilali lauluha buluma lugudi giragu tau gamisa. Giragu ligibu tau abanga famelo. Awa lariego Jesusu hon.
13: Farara humei. Igre humei lunlidi.
1: Lau lasusere dun lira saragu hadange grigi ha nyudu bai ariha umaria. Ariha hamai lela digu bai Jesusu aba hafinye nulwagu. Nyenye nun hadange aba haudi hamu fariseu. Aba habagda gu nile la diga bai Jesusu hon. Aba te hea bi fariseo gu hama habuti gu fadiri gu. Aba honda nu hama hinyu agai aguma di hatinya aba hania gu.
7: Kaba sa wa diga? La da gu yate u giri le saragu milagro. Ahi te wigra itera. Afiyaru bate sun giri ge lo agu aba meti hea bi gumadi mati Roma na. Aba me hagumu cha guagadu nu watempulu lo sun warasa.
1: Nyenye aba hadage giri te gaifasi. Ligi habuti bi fadri gulida irumu ligi. Aba lariye go hon.
8: Ibide ti nikata hon. Marihi humo ilago buidu tumala won. Lulonwe abare go wugiri hawagu hibidi. Mama lula gani cha wagu sun warasa.
1: Mama lau lani gaifa si lungwa lariye ga ilira. Natuga kai ligi ya la fadri le. Inyu ti mabe lida irumu ligi ya. Aba lariye go kuduni bongi ulo. Lago lowe balla Jesusu hawagu huriyo. Ani mama rik hawagu huriyo. Logiye londoro ne sun lirang ibungi ha disa go bay hawari wago lomage tiwe ligia aba hagume seru agoma dietia arase lu hafaru ni Jesus hilago ligia aba lubai mai bugu hali la Jesus fura go hada huri aba lafri du hode age aba lidi lido aba flasu giri di efurai gara fa lu flasu magaire wot aba lede de nuñei hamalani disipulu yara fa liti hafedu huri ulegiri bay lu yure sefuru Sarago haya grigi ya nyudu Jerusalem. Luhadugu ni igaburi le lani na harumadu lubarage fedu ligi. Halu wa hanyaiti Jesus. Dati le, tempu lurugu ya nula. Aba hali kudaha hama kwa.
6: Kaharinya gubay. Liyabi balida fedu o dimiyabi bay.
1: Ruhe ti fariseo gu hama habuti kufadiri gudimure. Lule la subudiruti halia ila Jesusu. Lula lariye guni. Bariha mamu gai adagra.
3: San Juan, capítulo 12.
1: Si si vei lubara gen luei uri eseforuni, abalidi Jesus betani, leinye lubei lagana wa Lazaro, le Lazara gudubei hadage hilaj. Aba hadig aba adineru ninye iluagu lufuleisa. Marta, tuge ehe ragubo. Lazaro, aba hadage hanyumba ya luagu dabu la luma Jesusu. Aba di, tanugu Maria aba budei ibinye le seruti, Aba tahuru dagune lugudi Jesusu lao. Aba taragahani lao tidibuli. Aba lehemo gadu ibiye iligia nye imunadu. Aba lariye guhudasu iskariote leliro isimo. Aba hada gelani Jesusu disipulu. Le meme luba ila luguruni.
12: Kasa wago malugurun luba ibiye ile logo hiru wa sanfiyadiri lun lihidira wagun kudemetinya.
2: Lariye ngubai hudasi itara. Mama lagu berese la hau kudeme tinya. Lariengu bai itara, la diga hiveru lan. Ani keiti ligia la gama barun lage isensu. Aba haliberu halida ngele ichi gube itido. Aba ti lariengu Jesusu lu.
13: Igre bon, taranse anunyadi na lubala chilo nuweyo nabu nuniwa. Son ada nyemba nya lagu deme tinya hagano go. Ahinti au, mama badina huma son ada.
1: aba hasubu diru ni saragu hada ge huri ulagu ani la Jesus betani aba ho diye mama ri gulu hari hini luye hari ni la saru le la saragu de Jesus hada ge hila aba geti hu era do habu ti fadri go lida aba lu giye hafar ni la saru la de gibeti la huri wa disi do ti hawai lu hafiyano ulagu Jesus lida geti la saru Saragwa ya Grigi ajidu di Jerusalem lupa fedu le luweyuri esefuruni. Laruga, aba hasubu diruni luagu la chili urbala Jesusu nyehi uburugu. Aba ti hatu ha tubana faluma aba aba hafridu lubano Jesusu akuwa rahengi.
15: Uweyri guni lupu kiyo! Biniwa tile njimi pelida liri mkurende. Biniwa tili uwe tijimele.
16: Biniwa tei!
1: Aba ladari nu Jesusu aba burigu, aba lawari nuna. Kila niye go tida leneno bungi.
17: Manufu te daba uburu usiyoni. Ani te buru ite wanin lagu aba ireren burigi.
1: Uwete bugufana da hamani lani disipulu kukate ilewe iligi. Lari gye, da lebe lule Jesusu lido laruwe hayagata sielu. Aba harita go lagu buru wala sun kate ile lagu. Ani itara liye la basusereti. Grigi atibu gahanya ibanya dale laguwa rube Jesusu lun Lazaru lida ge lumuha lun lagu yugwa gudini abahu dogo hamuti le harihubi. Ligia lebu bai hafuridu Grigi eresi birei Jesusu. Laduga hagabu lagu milagru le ladukubi. Abati haniya gu fariseo gu amu.
9: Arihe humali lagu siyala ladugu ni wanikata. Hafala ruyinsun Grigi.
1: Nyeye nugriye gu hada Grigi ha nyidu bai Jerusalem lun Aku duragun lu bungi lida feduligi. Abahaya bi Griego hagi ya lumo Felipe le Beth Saidana. Nye Galilea. Abahariye gulu.
18: Buseti wa warihi ni Jesusu.
1: Abalidi Felipe. Abalaniye gulu Andresi. Abahudi biyago bi hagi ya. Abahu da gulu Jesusu. Abati laniye gulu Jesusu hon.
13: Silega aura lu lichi kuna uairigu ni no aule lira ugugure. Ninare hao. Lagu ahin la mabrhan aba lagu turigo muargulu lonwe aba meme bay ago ahin owe la luba ho ba saragu lidangin le hinsin ha buti lon libagare le feri dirubay ahin le me bere sieti lau libagare lidan ubole la rey dubay luba ibagare le magumu chaditi le busenti le serevi dunina lonte la falarunina ani le nyin numuti nyin begin le eserevi dubalina le eserevi dutina la dugba nubuchin lu inebe wala Ani aba la nari me idihari nuagu kwento. Kaba sa nariyega. Nariyego bafunasa nuguchi. Sal baba na lida ge idihari le kwento. Wa. Lun lira ni abi. Nuguchi. Ruwa la oirigu ni lumbiri ni dagi.
1: Aba di lagambu ni wala niyego aba umala li siyemki.
17: Ruwa li oirigu ni luniri ni dagi. Ani di chuguwa yebo.
1: Aba ti haniyegu grige haanyay baya agamba ha logu wa yuhurula. Hibiri haniyega.
2: Aba angheli adimire habaylu.
1: Aba ti laniyegu Jesusu hon.
13: Mama te luagu nufule sen lagambu umala lile. Luagu hufule sen. Ani ha daan ligi yalun lagusara wagudun ubow. Ani wen toba le ferdiri mafia le gomati habaylita ubow le lubafu. Dame ti le ninyuruni wa muwari guginye. Na nugu banya sungu bayi numagu wong.
1: Laulira, lariyegu yin idalu balabu galongwe. Aba hariyegu grigye lung.
7: Agamba diwa lalihon tida waliburu to lani na laluru do Moises luagu labagari du balaya Kristu lu shungudan. Ida liyati bariyegu bayi luagu liinru wa balan lire wugiri. Kata igi lire wugiri ligye?
1: Abat lariyegu Jesusu hong.
13: Aniha meme walarugonga hagana kwa lausun luagu do gali la murunsu da. Ebu gahuma lupaiti son aniha gwala larugon gahagano wa. Margudun lamu gon luburiga. Ladagale ebu gutilidna luburiga. Ibidinya tilun halinyo nye la. Afinya huma lupaiti luagun larugon ga son aniha gwala huma lolirahin huma larugon ga.
1: Lariga lariya guni Jesusu sumburi kate ile abalidi. Abalaramu dogun hawe. Lau sun. Adigala Jesusu saragu milaguru hagibu gie. Mafinya tia luagu. La lira hakunflire le la niña gobei profeta Isaías.
17: Nabureme, casa finir de luago ugano le bichi gobei. kauna dufde wa kure me kungi lupafa.
1: Lige mafinya no habai, ladiga aburi hati kinya isa iya si itar.
17: Darunu mutibungi uharihi, deregi dalong hanihi, lumarihi hama lau hak, uo me kufaranda hama, miabi hagia me nu, lunarenda guadutini.
1: Lari ego bali isa iya sile log Jesus ladiga ari hella lila luweiri. Lau sulira saraguai hada ge huri wa fiyeru te log Jesus ibini hada ge abuti. Ani Maria go hamuti boguti. Le hanufu de hawai fariseo. Lui habugu ni tida ge hali gelisi. Ladiga gunda timati ya lau uweiri guni le hichi go bai grigi ya sugu lau le nichi go bai bungi. Aba lani ego Jesus lau malali hereti.
13: Le afinha ti nuago, mama ruginha nuago la finhera. Afinha ti ginha luago nugu che le au na habalini. Le ginha arietina, la rihinha ginha le au na habalina. Au lampu bei, ni abi bei ubo wagun, nun son la hafinha ti nuago, lu merede hama lida luburiga. Le agambu ti nereron, ani madugan ti gasu lau, mama au asia di rubalin. La diga mama ni abi alun asia di runia gurigi ubo wagun, ni abi an asalbaranya. Le me bene sieti nao, Madugan liga gasu lau nenero, ani hein lun ti lasia diruni. Timore burile arinha ganali bay, liga basia direli da me lagumu hon weyu. La diga matumere hatina lago le nani nungu. Nungu chile una habalina, liga arinha gubalin le lube in arinha guni nun, luma le lube in arufu dahane. Ani subudi numuti, lago barun la luguma di ibagari magumu chatiti. Le lube iti narinha gubay, ke larinha guni nungu chin nun narinha gay.
3: San Juan, capítulo 13.
1: Abarigali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesus luago chilihala aura lu ligiri ni ubo le lu lidi lumu luguchi. Suwa dameha hisi hama lani gu hao bogo baya lu. Ani itara liye hisi ye lu dagala gumu hon. Dala libuga mafia samino lido unhudas iskariote lu lederegeru ni Jesus on lagani. La usu subudi lani Jesusu luago luma gen la bungyo liabi, ani lumu balagi en bungyo lagiri buda, subudi lumuti meha gine luago rula lila ugu chili sunkat iluha burugon. Da luba iti hadineru yen la, aba lasa aru luegi edabula, aba la raga chono lida, aba la gurun aba tuwaya liranago. Aba lichi gunduna lidu aba dabarasi, aba la gomeserun achibe hagudi disipulu. Aba la raga hanita utuwa ya toli rana guwabu. Daebele la chiba alilubai, lugudi simo feduru, aba la riengu feduru lo.
2: Nabure me, pa chiba lisano gudi.
1: Aba la riengu Jesusu lo.
13: Wento, uwe ti kufura ndabani le na dugu bai, kufana da bubai lari ginya.
1: Aba la riengu feduru lo.
2: Machibu bubai no gudi.
1: La riengu Jesusu lo.
13: Ahi machibu na bugudi, sinyabe ikafana banuma.
1: Aba lariego Simon Feduru lu.
2: Mama regula nugudi bachiba. Chibabe ginye nuha buluma ni chigi.
1: Lariega Jesus lu.
13: Le aga walibai, lugudi rigunye abuse nira la chibuniwa. Ladiga haruma ti libiri lugubu. Hugu ya haruma tu, loe dinge aba hidagin.
1: Le lariego bai, logu mama la suhagi ya haruma tiya. Ladiga subudi lani kabala ederigere. Lasuru la chibuni Jesus hagudi. Aba ya ladonu nulida. Aba ya lanyuru logu dabu, aba laniye gu hon.
13: Ufona ta humuti sansun le na dugu bin hon. Uwiya, agowa hatu no maestro luma na bureme, ani rishatu la duga itara linye. Ahi tishubanu bali hugudi, la usun ha maestro na ani habureme, nunti genye hachubu ni hugudi humaguwa. Ruha dina aba haimpulu hon lunga dugu ni libe meme le na dugu bai. Ninaren hau, lagu minyo gula ni aba musu loe li yubudiri, Ni aba le au na hoti loe le au na habali. Ahingufura da huma burikati le ani aduga humeime gunda abadun. Mama ti ane tumu ya henye huwagu sun huwe. Subudi numuti ya kata ya lana nuwa dirubanya lo nani gume le tema temate. Ani luti lagunfliru le tida ambile renu bungiyo. Garaba kwa le eigyo bayi numa nuwago. Nanayo gine le hon lubarege la suseradun. Ludame la suseradun afinye humamu kwa lagu au la kristu bayi. Ninaren hau. Lagu le lan eresi biruti le nou na ha, resibi lumuti na ginye, ani le resi biruti na, resibi lumuti ginye le au na habali na.
1: Lasuru lariye guni Jesusu sun kata ile, abalasandi no sarago iru ni tida laniki abalania go furago
13: ni naru hau la uledere go rubad nala abahita gine
1: abat yago meseru disipulu go aria go hawo go bide go hon kala hada gine wago beladi mo ne Jesus au hua le burha bano gara da to abahata ge disipulu le weiri bain si elu Jesus lo baginya dinalida adinero ni abala dugo Simon Pedro sein no no nalg duni Jesusu kala wada ge wago beladi mo ne abati na yara faduti malu Jesusu abandani ego lo
2: na pure me kati salu beladere geroni
1: abalani ego Jesusu no
13: na dudra gada amuru son fein le onti nichigon le ge beladere gerana
1: abati la dudra gada amuru son fein abalichigon no no hodas iskariot le liro Simon Iter kay largo dunu Judas fein tuguya. Iter niya gin lebelo no mafia ti no lanik. Abati la niya go Jesus ulo.
13: Le no bay badugo ni. Ada gabay furesa.
1: Gamalo mo wati gufuna dalani ni aba hada gi ha. Egi me logo dabula kala wago la niya go Jesus lira lo. Kay Judas ilo bay tau bay lagi sensu. Segun hagi la niya go la Jesus ulo. La ganya hani le abu seru bay luba fet. O nula lichigo sensu hon gudemete larige legi no huda si fein aba lafrido gunyeli ora ligi larige lafrido huda si aba larige go Jesuso
13: lari huwa no irigo aule liro uguri gueto ari huwa me luiri go ugu chile no ago aiti aruhu da no bale luiri go bungio la ruhu tu beigi e bungio no irigo aule liro uguri anila dugo bai madise Nirahanya, mereda badina huma sarago da. Halwa habadina, lememe nariya gubay hon huriyo, nariya gali hon gueto. Sinyabay hidi le njihin balubay nidi. Nisi gali iseri gomadi le hon, lo hinsiyan kohuma huma goa. Itraka hinsiyan no, luntigin hinsiyan kohuma huma goa. Ahan hinsiyan kwa huma goa, asubudirubay songurigi alwago nani huma disipulu go.
1: Abalaria go Simon Pedro lo Jesus.
2: Hali un badi busana bureme.
1: Abalaria go Jesus lo.
13: Senyati bafala runina lenye hin badina lubai gueto. Gamalumo bafala rubadina larigine.
1: Laria go Pedro lo.
2: Na bureme. Kawagu sinya lubai na fala runi bugueto. Aranse tina lunichi gunini bagari buago.
1: Laria go Jesus lo.
13: Benaro saluago aranse balubichi gunibi bagari noago. Ninaro bau, lagu bayi dagu balan na urwa weyasu lubara gala yugur hagayu.
3: San Juan, capítulo 14.
13: Madihere de huma, afin huma lagu bungio, afin hubie menuago. Anihin sarago ubaro tida luba nuguchi, nebuga lubay tiaranse ha aban ubaro huba. Luhamuga mitarante, anihin ganali hamuga hon, larigie menidi aranse neime ubaro ligia, Aba menagiri buduya lo na nugu no numago lo nyemba don lagi ele meme nyino muti ani subudi humuti umalidon fulaso le nyemba dina lubai
1: la riya ga tomasi lu
5: la bureme ibidi ti von hali un badi bulla ida lubati wasubudiruni uma
1: la riya ga Jesus lu
13: au uma bai au inaruni au ibagari ani uwati asilu ruti lumo bungi ugu chile ahi mama lubai noigi Ahi subudi hubalina, a subudi rubegi enuguchi, ani subudi humale lumage gueto, la diga ariha humale.
1: La niega ti Felipe lu.
6: Nabureme, arufu da bay uguchi livon, bui durigali me won.
1: La niega Jesus lu.
13: Felipe, luhadina huma bidni agidina bon. Le arihitina, la rihin ginya bungi uguchile. Kati wagu baringa no lu narufu dini bungi uguchile hung. Mafinha te bonsa lagu anahin la lida bungi uguchile. Anin lagi e bungi ugu chile nida. Lebri kate le narinha gu bem hon. Mama lan lau nani nungwa narinha gai. Bungi ugu chile le aga nou bem nida. Ligi adiga balin luadiga mari guanariga. Afinha humano luago anahin la lida bungi ugu chile. Anin lagi e bungi ugu chile nida. Ibine luago rigo kate lebri na diga bai. Inari hao. Lau lela afinha ti nuago. La diga bai la kate lebri na diga bai. Anin la diga baburi kate weina utumati. La diga au, neibu ka lengi hilubay nuguchi. Sunle hamuri hali danir nadugu bay. Arvu da namu ge loiri ko nuguche. Nadugu ba furu me kwar ge katile hamuri hali danir. Ahin hisya nu bay hun, gunfli umalaule nu bay bay. Aba me na yumro ko lun nuguche, lun lona ha amu amali hati hun. Lun huma bay lan sifiri lani na inari ni lun sunwa dan. Alani go bole, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Nadega sinyala harihini ni hasubu diruni. Ahi huguya, subudi humale, ladega nihi huma ani lereda rubahida. Migru nubadu habugo, nagiribu da yabalu humana. Malhadina ahana marihi hamagurigi, ahi huguya, harihubadna, ani gabagari badu ladega gabagari tinala. Larigiame liabi sifiri sando, luhumala lunsunda, asubdi rubai luago anahi la lida nuguchi, huguya nida, augia hida. Asubuti ya butinya lu nugumadi ani uwara wa hagia luma, arufu da hamuti luago hinsi ya na hon le tima timati. Ani hinsi ya bube nungu chi hon ha hinsi ya buti ya no, hinsi ya banyagi ya no, arufu da wa aume nungu wa hon.
1: Aba lariye guhuda si, mama tiye leis kariote.
5: Apureme, tasa wago barufu da gubalubai buongu wa mo, mama hon grige ha lani gubaule.
1: Lariye ga Jesusu lu,
13: Ahinsi ya butinya no, adega ni akaso lau le nubai bai, anahinsi ya dubai lu nuguchi, aba mewayabi au luma nuguchi agana wahama. Amisi ya butinya no, madega ni akaso lau le nubai bai, anidimure le nariyangu bai, mama nani, lani nuguchi leona habalina. Nariyangu yensun le hon, lawa anaha wala huma, sifri sandu le lubai lona ni nuguchi lida niri lulitara gunu, larufu tahaba hon, Larita kwa kitu patungi ya luwagu sunle ariya ganali bin hon. Nigra li nitana gila hon. Runu muti darangilo hon. Mita nati nichigu ni keisi le lichigu bay ubow. Madihere da huma, manu da da huwiye me. Agamba humale nariya kon luwagu naibuga la. Ani nagiri buda ya bala, lun huma na. Lun hamuga hinsi ya na hon lau hinare. Gunda hatu hamuga lau hasubu diruni lagu naibuga la lumu nuguchi. Ladiga ligia inyu kutimaba inwe. Ligia aringa kakia nubali hun, nudame lala susiradun afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma, ladiga nita lilea gumati ya belidna ubaule. Lausuma bafu la nuagu, lunti itaraluba la lula subudiruni ubao, lagu hinsi ya la nuguchi no, anyadiga nani le lubaibi no. Sarahuma, keimu yagi.
3: San Juan, Capítulo 15.
1: Lariega Jesusu,
13: Au tidi bubai bai bai le tima tima ti bai. Nugu si ti abu nubaru nadu. Shandu muti son limu le miti. Gamalumo atiru moha lumuti le gin bai. Haruma gada lei lunti ma la gindu. Uguya haruma adon larige naruhu da hahon. Le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu. Ahi mama yin lubai luagu idibu. Itra hinyagi. Sinyati ha gindu ahi mama lubai badula nyuhinya nuagu. Au idi bubai, huwiya limu. Habadula nyitia nuago, badunya lau hawago, agidu bagibe. Ladiga sinyati hadigo ni kata ahi dire nyuhinye lubai noe. Hamerete tinyo badula nyu nuago, haguruba baugu din, aba mehamaba idu keiburi limu le abuda hobe ilu lagu dunio. Ahan asigira badula nyu nuago, mabwili idu humeme le naruhuta habai, gayara bai hamuri hani le habunse ruhani hibihu bai. Ibihati nuguchi uweirigu ni dale gibe lahi. Ani lau lira, arufu da humuti luago nani guhuma disipulu hatima hatima ati. Hinsia tunu itara kei nisi ya lu nuguchi. Itara meme huma lubai tilida nisi hawa. Ahu nyudu lau le nubai bai, hinsia meme badu nu, itara kei nidi lau le lubai bai nuguchi. Aba hinsia meme nalu. Nadimre habi hun itara, luhagunda runuma, dayaro lamu ga hugunda. Ani ha nuguma din bai. Lo hinsia kwa huma hungu wa kei hinsia no. Lo iri aga insia ni le gayara be gani lani gurigia. Lo lichi guni libagari hawago lumadago. Numadago huguya, ahi hadiga le nubaybay. Manugu nadu kai ubuengu. Ladiga ibidia ti le ladiga be liyugu diri ubuengu lo. Nanugu nu kai numadago. Ladiga subuti gda na li son le larinya gu bai nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina. Awa nuwa di habalu. Ani ruhati na diumuri hon lunga gindu gibe. Lungi ya ladura nuhi, itaraluwa lichigu ni nuguchi sunle hamuri haluma lida niri hung. Itaralinya lubaiti nugumadi hung, lunghisi ya kwa huma hungwa. Ahun iyerego da lon ubo. Subuti humo ilago iyerego hati na lan lon hubaragiye. Lo hamuga lanigo huma ubo. Insya tun hamuga hong gerigi ha lanigo ubo ke insya hanigo hong. Anuwa da hanumutun hata ke ha lanigo ubo. Ligi ya iyerego ubo ilon ubo ladiga mama adun la ubo waguna. Harita kwa huma lago le na ingo ubo hong. Uwa ti musu inyegu ti loe liyugu dire. Ahen e...
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lida gien, ishi gutidaran di in luagu kara abailo, libri ruti uruwawin, libri san.
2: Abati larinye gunhon.
1: Hagarige iruguba nyaluha gambo, agamba hama.
2: Lari gien, dan lelere derube Jesus labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lilabay hempulule, aba larinye gunhon.
1: Huguya, Subuti gu dalali bungi yu kati ya ramu dogwati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru. Lau hemplu la inye wagu wakati iluagu ti larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu no lu bungi yu, lunferudu no wala hafigon.
2: Aba larinya gun hon.
1: Uwa tisa kufuna da humani ile? Idal bati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya ke le apurisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya ke lila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungiu, lari ke hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya ke ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni le neru bungiu, aba heresi biruni lau ukuntani, gama lumon kei malagle lubai, medere buguntia, nati le hocha waguniwa o hei bahonua la luegien lereru bungio, aba heferi diruni hafien, hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungio, gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini, aba habuse anu gama hamani sun kate, Sun le aba lafaro ni lereru bungi yu titage hanigi. Migno titi lun la luba hon hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigi ya, itar hanya kailu le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho tikate buiti hada gia, kailila nadu le ichi gubay darandi agu luago aba ilo o uruwa wen o san.
2: Aba larinya gun hon.
1: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagudun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
2: Aniya getiginye hon.
1: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisura haamu. Lau bagiye hamisro hova. Ruwaru ya ligiye me muruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichuku ba lau lu. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai lagida ruba loi.
2: Ariya gatiginye Jesus.
1: Itaralinya laruwa habungiyo, ke le susar dube lu aba uugiri le abu nube lila nadu lida muwa. Ligiye me me lu aruma gunyu la, o agaku duwanyu la, ariya bulayebe, o weyue gujebe. Bau meme ti nadu ane weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti luo abu naguti ida linya la la susiradu. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyengi aba legele weha, nyengi aba labuncho ila we lau ila, dati le funale lila nadu, aba la tou honi wa laduga chiluha lila li dani la luba hon.
2: Arinya gatiginye Jesus.
1: Kasa le nega bilaruwa habungiyo, o kahamuga himplu ga yarabi wa yusurun lun warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumon, dan le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lun ga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
2: Itara linya ha, Larufu dhaan Jesusu logu laruwi hampuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nye lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhaati ni kata hon logu laruwi hampuingiyo mayusuru ga hempulu. Aba lafura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia